Tadong rata buon nar panar dang ba pang rejiu patah rup jalai truh tang ay loy di penai kon play pang nepul loyuk balgo meng aping kekuh pang pekat bep lem mang rak roi dang rong teng.